Kini ang DXDH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: unong o giningis gikas pagsugod. Mudali kiat na binisaya, ginagmay. Hoy, kamong mga Inglesero de, paminaw mo. Abi ninyo, nagka-communicate mo, wala. Naay diha, di makasabot. Naay ba makasabot? 10% ra. Naay ba na makasabot? 50% ra. Nga nung di ba ngayon na ito binisayon, aron 100% masamtan. Punong nagani mo pag-display sa inyong abilidad. Gamitan lang ako, may speaker mo sa eskwilahan. Na ibito Amerikano mo tindog sa Mountain View, i-translate. Nga mo tindog ta sa pulpito, mag-in-English. Hindi ko kasabot ninyo. Nga nung aron ignon lang. O niya. Hindi ba yung tanan maayog pronunciation? Paminarabon mo. Dili ang tanan maayog pronunciation. Di po maayog ang tanan. Dili po ang tanan maayog grammar. Ha? Dili po ang tanan maayog diction. Muna nga, ato lang ang isuon, taguon ang atong English. Ayaw na ninyo i-display sa mga Bisaya ng simbahan. Okay? Atong tapuso ni Jason, practical application. Dugay na niya nga poem. Poem. Sa una, poem. Pagkadugay na poem. Ang bago karon poem. Sinulat ni Ralph Waldo Emerson. Gipamemorize gini sa amo sa unang maestra. Fable kini sa ato pa mga mananap. Gipa istorya ang mananap. Fable ba? The mountain and the squirrel. Ang bukid o ang squirrel, wako kabalo sa Bisaya sa squirrel. Nagayon si Ralph Waldo Emerson. Ang bukid o ang squirrel nag-away. Ugo niya ang bukid nag-ingon ngadto sa squirrel. Ikaw, kagamay ni mo pero hambugiro kakaayo. Ugo niya ang squirrel mitubag. Wa tay debate dako gyud ka kaysa ako. Apan ang tanang mabutang gituyo aron adunay pulos. Sama kini sa mga panahon nga mga panahon gitipon aron mahimong usa ka tuig. Ha? Ugo niya kini moy ihap sa pagtuyok sa kalibutan. Gamay lang. Ug ako nagtuo nga dili kini disgrasya nga ako. Niya sa yuta. Dili ako sama kadako kanimo bukid. Dili ako sama kanimo. Apan ikaw, dili po ikaw sama kagamay kaysa ako. Dili kaglimod, matod pas bukid. Dili kaglimod, nga ikaw adunay nindot nga tunog sa yuta. Squirrel. Apan mitubagang squirrel. Ang talento nagkadaiya. May ngungun man nga kini, gibutang nga maalamon. Kay kung ako nga squirrel, dili makapasan sa kalasangan sa bukid, ikaw nga bukid, bisag unsa nimo kadako, di pud ka makabuak nining nat nga akong kibuak. Kita mo na iksan? Talents differ always well. And wisely put, if I cannot carry a forest on my back, neither can you crack a nut. Doctor of philosophy ka. Ha? Halang doon yung kurso. Pero kung madawat mo sa kinan, ako nga mekaniko, experience ako, ako maka-eskwela, ako ang muayo sa nadaot mo sa kinan. Ang talento nagkadaya. Sumad to ta sa dugang a practical application. Mayo sa kalulo na yung gitigom ang iyang mga apo. Dagan ang mga apo, dagan. Mga apo, pananglit ako nga inyong lulo magtukod o kasakadako nga balay. Adunay mga materialis nga gamiton. Mangutana ko ninyo, pananglit kamo mo'y akong mga materialis. Pananglit kamo akong materialis. Parang ni kamo mo akong siminto, kahoy, lansang uban pa. Unsa magyon yung gusto? Okay, ang unang tubag, ang magulang. Aha, ang magulang ningon, Lolo, ako ang puste. Di magkatindog ang balay kung walay puste. Sunod, Lolo, ako ang kabilya nga dako. Kaya puste, di magkatindog o gulay kabilya. Okay? Lolo, ako ang salog. Kaya mag-usama ang puste, gulay salog. Kita mo na iksaon? Lolo, ako mo ang kining bumbong, dingding. Kaya mag-usaman ang balay kung walay dingding o bumbong. Ha, tanang-tanang. Lolo, ako ang mga materialis taas kay mahunlak ang atop. Lolo, ako ang atop. Kay mag-usaman ang balay kung way atop. Nahurot na isang pag-angkon sa mga po ang tanang materialis. Ang pinakagamay nga pinakamanghod, dawa na siya napili mga kaigsunan. Busamit. Indo, ingon ang apo. Ana, apo, ikaw may pinakagamay unsa po imong gusto. Nalulo, inig ka human sa balay. Ako lang ang gamay nga lansang. Nga imong idukdok sa imong division. Kaya ako ang sabitan sa larawan ni Jesus. I hope inyo nakuha ang akong punto. Lulo, inig ka human sa balay. Nahuman na kayo. Nahuman na. Ako ang lansang imong idukdok sa imong division. Kaya ako ang sabitan sa frame ni Jesus. Walay tao nga dili importante sa atong iglesia. Diskubriha lang kung sa inyong talento. Walay gamay, walay dako. Kaya kitang tanang gikinahanglan sa iglesia. Mga po kita sa pagtapos. O Diyos, salamat. Imong gipasantop ka namo nga kami mahinong danon. Ang usag-usa ka namo, kaming tanan mahinong danon. Alang sa imong buhat sa iglesia. Gamita kami kutob sa among marangan. Gamita kami pinaagi sa gugma arolay garbo. Gamita kami pinaagi sa gugma apan aron wala kami pagpadagana. Hiusang iglesia, pinaagi sa imong gugma. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonosab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimog paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: 103.7 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

samtang aduna pa'y panang ayaw paglangan iksan sa malumu si Kristo nagtarang kanimo nagaawhag sa kasakit siya muli ay sa kasubo siya muhupay ibaluing alaglagon ang kalibutan silutan ang dautan busa alagad karong iksan.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesukristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naasya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for. 103.7 FM.